mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi gbogbo eni ton lanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi diri market gbagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se badu ti won oni le bo odu gbogbo eyin ti e mo ba sorogun owo mo ki yin e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba lanu mi emi o mo nti won o fi sunre se ni bi ti e tin ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to tin bo bo dupe lowo e fun anfani nla to fun o ai mo ya won to ti koja lo ile nje eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o o se o se o ologo ajobo adani waye oma tola se awo gbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o o se gan olorun emi awon woli adupe dupe dupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun a so fun po se titi lai la o ma gbega oni titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo

0: ton se mi logo lo se mi daada gbogbo eyan omo olodun ni bo le wa e dide
1: isoji afefe bere latoni lo enikan ni wai ati nbo si opin odun ni oni ojo keta latoni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun olodun ese ti oni je kaduwa mi o se itewogba olodun dariji mi o
0: gbogbo eyan omo olodun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti di 630 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe an lagbara eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbo wole side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit a bere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere ni owo wole won a si momo ati o ti niye awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register a ni le gba registration wole mo titi ale e je so pe titi ale si ago mesan la ro la o wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register
1: a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo to mu mi adua kan mu mi na ni asadua mo mu yan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade gbogbo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you and go testimony lokan ojokan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to oba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi n ba se n pe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun da o tun bere si sele ninu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change ninu le yin nkan fe change ninu ayan mo re adua ya
2: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kipe eyin emi adani loro mi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday aisha osere lo sei October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira eno wo ye mejeji soke eyin emi adani loro daro luwa jade lara eyin aladun oya yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir.

0: La gouache.
1: Emi adani loro edana lonich riapala da haladash yes shantulia badash ogbon ti won pe ni ofa adani loro eyi maje mo adani loro yes kaida la rada yada yada yada yada yada yada dash la kwada yada yada dash jade la mi. Amen. Oluwa ni kin wo ese okan yin paya Oluwa ni e palabale ke gbo Oluwa ni kin kiesi oni iko mi wo eni kin lo de oni adani loro ninu e won jo ngbele ni bawo wa ni se nse ti bi nda loro oni ofa re ni in ta lofa ni igba ku igba enowo yan mejeji soke bi eni to duo ti oba mo tin se iwo mo to nse e gbadun ayan bi kuku bi yiye eyin o fa dani loro na ka halabash awon eyan ma ran nkan ki nkan jade o fa dani loro ti oji oloyun o fa dani loro ti oji oroko o fa dani loro ti oji orise gbamo won ti dan kan le fun o ni o fa to wonu omi ateje eyin o fa dani loro e ba ro luwa jade la la e to duro ti o da ya ya sha